O tlhaeletsa ba go sefapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.

0: 103.8 FM ka nnete stiše ke sona sa go theletša batho ba ke tla ko go file ye a koša ye nngwe fa ke mminathoo ka go tswelela fa lego yo le wona tloga morata e le ruri ke na Nomadlozi a re ye ke le kgole ya ke tlokaletša fa gore le nane bo le rena lekgone gore le botsengwe ka mminatho ka go tswela fa le go tsona sekwankwa a etla fa tsebeng ya gore lefaseng la a re Africa lefase la badimo e le ko go fana ga botse go thwe Africa ka lefase la badimo lefase la dikgoši dikgoši ke tša bopapa gomme bopapa ba ka ba barena ba o tlokaletšela ka nnete aowa Africa ka nnete ke ya barena thobela One of the ribbon in the famous Stitching and Dixon as a hotel in Java, Tokara, Hedi, Yavasadi, Elo and Hedi Logan, and Nag Rotogam, Hedi Loriki, Rogula, Fasting Lugayon. Sarska, which is the dagger. Gomme tlokaletša fa go setisa sa go theletša batho gore sontaga ka sona se se kaone sa la di 16 August 2026 ke a kgola ke a tshepa gore mo o le goneng ka se sebaka o ga botse ntumelele ke tsene ka fao morale ntumele ke tsene ka fao sefatanegeng sa gago ntumele ke tsene ka fao sealemoe sa gago ka fa le ka fao mošomong motlhomongwe o ka botsenšeditse dilo tšele tša fale ditsejwaneng o ka re o thaeditše motlhomongwe o ka fao taxing ka fao shopa kgoparara tša fa teflopo ke a le leboga ba le gore ba tloga ba re theletše ka metlha le matšatši o jeka tšhaiša ke tsena kere e kwang gore ga taba tše ba dikwele tobela a nna re ya leboga wa tseba ka mokgwa o ke tsefelelago ka ntshe ngwa ya ka lekomane ka mageteng tobela ke sa swere jwala thobela ke nape ke tloga ke iše ditebogo le malebogo bagore ke nape ke thome ka madume ke re ndeuwe emakosini ndlondlo thobela kamaku thokozane thobela ko go lotša mmušo kwa bapedi ka nnete go tlano dula go le jwalo ka mehla le matšatši re sa babaletše kwa godimodimo re leboge bophelo re fetše re leboge tšhireletšobo re leboge lerato re fetše re gopele tshwarelo mo re sentše go gona le lega setse gorena re sentše kae e se ba e kemišetšo ebino ba lotša lefase thobela ke tšengwe se di tloga re lebelela fa nna ke teelopo ke atamiša ke re thobela ko go lotša ke ena mathino ga mosetlha fa tsebeng ya gago setlogolo sa dikwena setlogolo sa dikolobe setlogolo sa babina babina tlantlhakane bo mokoneng tše dikgolo nka ba lebala jwang dikgomo tšhanege kry-a bona banare diphoofolo ka moa ka tlase ga morithi wa letšatši diphoofolo ka tlase ga morithi wa letšatši madume ke ya o thobela ke a lotša setšhaba sa thulare ka mokaleng gotlhe gotlhe mo ka le gone ka se sebaka gobane nna le kgonoma pele ka metlha le matšatši nna ke moromiwa o le gore o tlone go fa ditaba tšela le tšela le tšela falelefalelefalelefale re lebeletše tšele gorenge di-specialale taba tša borena e kere tša borena ke ra segagešo tša gešo le tša geno ka moka ge dikopane re di dirang tša borena thobela gomme ke sa swere gona fa motheletši wa radio ta 43.8 FM stiše ka nnete ke sona sa go theletša batho gomme tlokalaa fa gore tšešeng le lekgono ke tle go fa ditaba thui re a bona re ga botse go riegang ka fa ntle ka fa kry motho a ka phošwang kile ra kobola ka re a tswale na gore leng o ebone jwa gane o mongwe le ena o boagapara o nako o bolo ka mmatswale e katlhe wena mokgonyana na gore leng o itlhokomele ke tloba ke lebeletše ka ditlholantšhe jwa tabae sefi setlhongwane ke go leboga wešo ka nnane o lela la reke explosion ba le gore ba tloga ba tlile fa re lebeletše fa le go sefapanong weekend cruise re le leboga kantoro ya ditaba re leboga ka metlha le matšatši re sa kutše motsekele some supa ka nnete go itswela fale go irila ya bolesome gomme ke tloka laetše fa gore ke tlono topa ka bedi gararo fale lefale ke lebeletše ba le gore matlano fela ba ntlhatlha ba mfa ditaba a fale lefale ge ba le gore motlhomongwe le wena o ka duma goba motlhomongwe wena go tsweletša maikutlo a ga gore lebeletše taba ya lekgone ke tlone e thoma gabotse ka mogolo gore ebile a se go a tlwaelega kere ke nyaka go bona rena gabotse rena re tseba sega ba rena go fitlha kae Facebook Radio 243.85 mastiši ka netex na sa go thiletsa batho kere ya Facebook Radio 243.85 Instagram le Twitter go no ba jwale at Radio 10 go ba gare ke bona gore tsela tsa sa sapo di sa iminyana go no ntusha fa o no kitimela fa le go nomoro go founela ga go no tsentsha nomoro she 0767289445 nomoro ke la 0767289445 ore khone go mbolisha ka mogola wa WhatsApp putse go le rena ke butse go rena goreng mokgonyana ka sebole ka mmatswale goreng ratswale a ka seboloke ke yana makoti ke tsengwe tshele gore ke nyaka gore re tle re boledishe ga botse fa ya ke tsengwe tshele gore ke nyaka gore nna le wena re tle re lo tshene ka jona re di lebele chifa wa tsa go botlho go nna go botlhoko ba fela ba re ngopotele ka fela mora ga ntlo re wa bana mashi mkhagulula are ngopotele ya ba tatanyana o khetse mo le gore ngebile o ba go rata a go tshebele ka morwa eupia ga go gone na go thibela kenye ke nya ka go go jwa go wena motheletse gore na taba tse o di tseba go fitla kae Facebook Radio 243.85 ke a tseba go bohloko go boima go fela go ba bothata ke ka fao ke reng ae ke maswanedi ebile go lokile ebile ke tshwanele gore ke go fe košae ya go tswelela go thabo sereme e ka baka gopola malopong thobela
1: sera gešo go radio 10 1.8 FM setiši sa botheletša batho

0: ke seripa gare ka nnete go etswela fela go irela ya bolesome yo le gore ka nneteng ya gaga ba fatshe beng ya gago wa mme ke ena Dr. Masupa Mphelo a re tlefifi le le kaka ke go file gape le ena Mathabo Sereme a re gomolela re mo gopola ka metlha le majaji re le tlhaba le ge di dikela ke gola ke a tshepa ebile ke dumela tlo go ipsinne ka nnete ke go file gape le ena a phasha madare tumpo sa matlwana we eish ya o botata go bima a ona taba o tla loka ke tsengwe tshele gore nna fela re phela le tsona o fa alfaseng alaka keno e go metlwa ka le tsha fa motheletsi re ba le rwana sa tshuwa Thomas a sia le mara awa ri ya wa mogala bushu o ri le ka botsa wa tla ka keno re gone go fa ditaba tshe taba tshe gešu taba tshenu ke re kopane ke taba tsha borena ka sa ga gešu thobela se re biale go motlwa ka laetša fa gore ya ke tlo no thoma ka gone go fa di-voice note ke tlo go fa voice note ka nako sa fetsego pelo ke sa le tile go kwa go tswa go ena motheletse gonna goreng gothwe ratswala a ka sebolokegone kere makodi ka fale ge ke beaka lepolelo e le goreng bangwe ba bantšhi ba tlang go šiša gorena goreng a sa tshwanela go boloka ratswala re fetse re boya gape re tle re boe gorena magolo goreng magoyana a sa tshwanela go boloka matswala ga ke le re thušeng fao re nyaka go tseba tabaje gore le re na motlhang re thoma re reša goba gona gore gopola segobosa metsi re tsebe gore aa swara fa o tlogele fa swara hei ya o chepile ka disuto o chepile le ka di kwaekwae gore go boloka goboloka matswale goboloka ratswale ei na tabewe ke dilana na ga o ka dia so go di yagang kwa pele ke jengwe tse le gore nna ke nyaka go dikwa go tswa go wena mothetse gore na taba tse o di tseba go fita kae ke gola e no bona re go botlhoko go bothata go bima o hoetsa mo gore mogakola rao le nna ke ne go latlhelela bošwena go thuše ko fao a nthomele message fa WhatsApp nomoro ke na 0767289445 nomoro abe ke na 0767289445 lenaneo e sa le lona la sagagešo mongwe ga jala o palela ko go tsoša tlhogo eya ke bone gore weekend mafelo a beka ke bone gore mantlo mona mantšhi ae ba ba ipsina ke bone meletlo e mentšhi wa tseba bangwe ba buile gae gore wa tseba he wa gorošitswe semmušo ke gore wa tseba ye bothata ke bote tlhogo e reng
1: radio test 103.8 FM sediši sa go theletša batho.

pela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tsaka moroko ha le khale ke tlo salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tsalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari zo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tsana di thota ke re khala go fomella di fako ro tebella di tie report sana.

0: Aja ntwe nga tsha gore o ba go ja o shuma ka batho. Batho ba go bolela ga botse. Aja ke nwe ya ka loko mane nga magetleng ga o ba le. O tlo go la tshe gore. Ba ba mama ka letse ba mushuma. Tobela go lotse. Ke la boga. O tlhanga ga e go ithata.
1: Thata ya siepe.
0: A tsa go se go jankgi. Le le ga o tsiba. La ga botse tlhabanna.
1: Ya walala. Na ke a puput.
0: Re mo le boga gana re mo se di kotla are go go ama mo ke le thobela. Ne ke le tshwana se tshupana go tlhoka senta ya fa ra mo tsetsa ka nete ke le se me pele go itshola fa le go irela bolo se mete. Hola ba go tsisa go se go thelja motho go metlwa ka laitse fa go rona re re ba le wena sa tjo go dile sala mo sa ga go ya go amogela fa go lana lona lona sa ga shum la ga radio tef go metlwa ka laitse fa go re dingwe le kholo mpo ke go le go shuka ditaba tsa tsa irila ya le smide le kholo re le bele ditaba mo shefa re bu tsisa rena go tla jwang go rena ra tswala ska boloka ke yena ngweji ya ga fa le da beng go ba re fetse re bua ga pere botshona go reng mo go ngena ga se bo le ke mmazwala ga ge ke tsene mo tsela gore re ga re re botshisha ga re mene kana re mene kana re ngana le dikarabo nge re bona gore na re ka tsheng nga re be le ka ho tsela gore a ba re o skwanya ka la kholo skofu le la kholo o shu na rantsi nge re go topetsa ga nyene re go fe meti ya magako o khone go go nshana le bana aba se chama sa thula re thobela nge gile ka mogo
2: thobela ke koko mamokile ke nya ka bolla gore ra tswale ke ka baka la enye ra ngwetse e sa tshwanela go boloka ra tswale e ke taba ya setso ka baka la gore ke di a ila ka setso ba re ke go bonela ra tswale o tla ba o monela ka baka la gore ra tswale ke yena go belegetseng monna so go moloka o bona le pokisi la gagwe go ba o motlhoboga ba re wa monela ka gore ka setso go ile wena ngwetse ra tswale bile o bo sa mmoledise ge o na le ditaba tse o bonya ka go di bolela le ratswale o bo o roma motho a go bolelela le ratswale goba wa roma ngwana ka baka la gore go o bolela le ratswale ke lenyatso e tla ba e taba gore o bonela ratswale so ngwetse a e boloke ratswale ke di a ila ya gore o tla ba o mmonela go tshwana le ge ratswale a ka lwala o dula le ena o ka se motlhapise o ka se motlhatswetse re re wa mmonela ke setso le ka moo go basadi thobela ke koko mamoki
0: tshwara ka mogo ke tlo bua gape le yona ka fa tlhakoreng la basadi ka fa ke go bolela nka mo tlhagorela la basadi ka fa re ke tsheke dimitse ka fa ka lebelela mmutla ke tsheke go file ye nngwe nka ye ke marega marega wa tonya go no ba jwalo re no go tlalela nna re no la boga bophelo ye ke a bale ba tetse ba bana ba Mariam Magdalena kopanang ditaba nka itse
3: Sarah Eshu, Radio Tel, 1.8 FM.

0: 103.8 FM.
1: Le ka mo go basadi mogonyana a boloki matswale le yona ba re ke gore o a monela a tshwanela go boloka matswale ene ge ile mogonyana wa mathomo a tshwanela go boloka matswale mara bagonyana ba go latela ka morago ba ka moloka a ena bothata e gana mogonyana wa mathomo a ka se boloke matswale and then ba go latela wa ka morago a ka boloka matswale ene ge a bolokiwa matswale mogonyana o tlo no rarela ka morago ga dintlo a se bone selo a se bone le lepokisi a e fapane kudu le dithala ka baka la gore o ka dinyatsa wa re a dibereki wa bona lepokisi la matswale goba wa bona la ratswale wa ja ke dithala le wena wa tloga wa no makala ba re utswa legong a boya tlhokofala goba o no tlhakatlhakana goba o nowa ya ba re o bolaile ke go bona lepokisi leo ke setso ke diaila
2: boletse go tlala seatla bo magolo re ya leboga magolo re leboga koko ma mokele ka fa ba boletse go tlala seatla batho o ne ka o itlhokomela ga botse taba e ka gobane ekana fela ya go latlhela ka ntla ga sporo ka gobane one go akapotse gore a nna ke kgone je a gona nta mogodu kulukulu rena ga jale re no re aa leila o ithobaletse o tlhokomele ngwaneso ba rena fela re re mong tsebe wa ikwela tse dintšhi re no raoa ga go netaba re no lemoga gore ka gore bao ba sa di tsebego botsišang gore bao ba di tsebago ba kgone go letlhatlha ba kgone go letlhatholela taba tše ka botlalo le kgone go tsebe gorena na re bolokegile goba re šala ba bangwe morago ba ba sa tsebego taba tše namaile mafelelo a tla ra šupana ka monwana ra tla ra re keyo ngwana tšee galaka ke tlhokomele o ithate gobane le wena o a tseba gore modula thoko e poloke ga re go dula thobela
0: o theleditše seagešo go radiotive 103.8 FM sediši sa go theletša batho.

0: Bona fa go sisa go sa go theletsa batho ba boss music ba etla fatse be ya go bare ya o file mino mo go la fala go boss music a etla fatse be ya go are o ne ga re lebele di sheta ba ngwe shefa are dlozi manzini o no ba jwalo bona fa go sisa go sa go theletsa batho pele dlozi are ba be ga se bona fa go sisa go sa go theletsa batho ke khona ke tsa public ke dimela gore re tloga le ithutile se sengwe fa re le re pakisha di tabole malebo go wena koko mamo ke re ga jwale re go tshwere ke go file ya go shanga ye go tshwela fa go ta o se bata gore lwana ngwana tshe gala ka se kwa tsogile o ke tibetse gore na wena o mang pele nga se bela fa o wena ta o se bata ke a bona fa bo mme khunadi ba re ba khaka ga go selo ke ke butshorna ho fedile le magaritla ka makana
1: o tsheleditse se ha re shu o radio test 103.8 FM.

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke ya leboga motheletsi thobela tshe ke ditaba tsa area pele go Radio 10 go meta bagolo go tsona RM moetapele wa mokgatlho wa Economic Freedom Fighters EFF ka boripana Julius Malema o ri bjalo ka mokgatlho ba tshwanetse go lwela ditokelo tsa bašomi ba ka malapeng go netefatsa gore bašomi bao ba phedišwa go tshwana le bašomi ka moka le go amogela mogolo mo kaone. Ge a be a boledišana le malelo kwa mokgatlho wa gabo maabane ka eThekwini Malema o bontšhitše gore batswadi bao ba bereka ka thata tšatši ka tšatši fela ba hwetša mašheleng ao e le gore a kgotsofatše ao a ka tlhabololago maphelo a bona. Malema o re bašomi ka moka ba tshwanetše go swarwa ka go lekana mešomong ya bona le go hwetša megolo ya maleba. Motheletsi tla re go sasa ka mošupologo tona ka kgorong ya tša maphelo Dr. Aaron Motswaledi ka tšhomišana le tonakgolo ya province Dr. Popera Mathubam ga mmogo le molekgotla phetiši wa kgoro ya tša maphelo ka mono province ya Limpopo deketse mašego ba etapele lenaneo la o lekola lephelo la badudi ka tikologong ya mafefe. Moleledi wa kgoro ya tša maphelo maemong a bosetšhaba Foster Mohale o re se ke ka ge go e na le meepo yeo e tlogetšwego ka tikologong yeo fa o le reola go tswa go yona le amago maphelo a badudi gampe kudu go šeditšwe bolwetse bja mafatlha o re šedi ya bona e kgolo ya go fiwa bašomi bao e le gore ba šomile meepong yeo magareng a ba bangwe. Mohale o re seo ba se nyakago bjalo ka kgoro ke go bona meepo yeo e tswaletšwe ka ge badudi ba tlo tswela pele go itemogela malwetse.
2: Ba tshwanetse go dira gore ba ikwale yone ba yona ela ba kgone go thibela letsela ba reke sedisamatsamo gore ba tshwanetse ba tswela pele go tswela pele ka dimaedi yone ko fatsi yo kgona ga le ebile le o sireletsa badudi bao ba dula kgosi le yona mebae yona because ena fa e tswalela seo se ka dira gore batho ba yona ko ebile le ye mengwe ya ditilo tse bana ba di dira mabona ona tsona kwa ebe ba sa batho ba kwalela botlhaka motlhang o na le pula o na le moe moya wa ona ba itlhale gore yona botlhang gore mebae le botlhang dikhampani le tswela se tswele ka mokgwa o o ka seo a ba le ditlamorago.
1: Maphodisa ka mono province ya Limpopo ka labotlhano bekeng ye a kgone go emiša ditiragalo tša badudi bo ba rafago di-minerale ka fa go somolaong ka ditekolong tše pedi ka tlase ga selete sa sekukhune go balwa ya Adzok le ya Marashuk. Moleledi wa maphodisa wa province Colonel Saldwaba o re ka tikolong ya Marashuk borameepo bao ba sego molaong ba ile ba tsena bjang botala ge maphodisa a fitlha lefelong la tiragalo. Ledwaba o re maphodisa a tšere didirišwa tšeo di šomišwago go rafa di-minerale go akaretšwa digamola tše nne di-generatora tše lesomepedi ga mmogo le dikiribane tše tlhano magareng a tše dingwe.
3: Ge ba fitlha ba phethagatswa molao ba kgweditše bašomi bao gononago ba sego molao ba swaregile ka mafolofolo medirong ya moepa maloko a tšhireletšo ba SSG ba ile ba ba thibela go tsena lefelong leo ba šitiša ka katlego mediro e sego molao ka morago ga mo maloko a ile a tšwela pele go ya Mandagsoek mo ba ilego ba kopana le bašomi ba bantši bao go gononago ba se molao ba gononelwa ba ile ba tšhaba lefelong leo didirišwa tše di latelago tšeo go dumelwago gore di šomišitšwe medirong ya meepo e sego molaong di ile tša thopša di-generator tše lesomepedi dijekagama tše nne dikiribana tše tlhano le tše dingwe tše botlhokwa.
1: Motheletše ba lapa ba gwera mmogo le bašomi le hono ba tlhole ba bothane go bontšha tlhompho ya bone ya mafelelo go motlhankedi wa sephodisa Constable Thapelo Tlometsane wa boleilwego le mošomi ka yena Constable Sepheo Sebeko nakong ya ge ba be ba sepetša lesolo la go tlhapetša go la Ranger Park ka province ya Gauteng ka lašupa kgoding ye. Tirelo ya poloko ya Tlometsane e tlhole sepetšwa ka tikolong ya Gertrogdam ka Zibidiela mola Sebeko a bolokilwe letšatšing la maabane go la Springs. Go le bjalo boti wa Tlometsane e bago David Tlometsane o hlalositše ngwana wa gabo bjalo ka motho yo a bego a na le mekgwa le go tlhompha maloko a setšhaba.
4: Thapelo Tlometsane ke mošimane o e leng gore o be a kgomotše kudu ka maatla le ge e le gore o ne le taba le wena o be a ka se go botše ka lebaka la gore o ba tšhaba go kgopisa motho kudu ka maatla ke mošimane o e leng gore o be e le motho wa go ikokobetsa wa go se bolele ka metlha le ka metlha mara o tlo o diraga tša seo mo tshepišang sone go kare a šome o šoma kudu ka maatla.
1: Tabagolo e re moetapele wa mokgatlho wa Economic Freedom Fighters EFF ka boripana Julius Malema o re bjalo ka mokgatlho ba tshwanetse go lwela ditokelo tša bašomi ba ka malapeng ke mafelelo a ditaba tša iri ya pele tša go latela ka iri ya boraro na ke kgolofelo seletiša thobelang
0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimoša.

a biena go fele amolo jana go tsogo mbe koi rubata dela go tsaka chiefs special for the telephone 3.8 the station that listens to the people mutsushile gel sume swere ke la falo iri ya bo ne hello rona sa jubule sa le sa ra wa magela re ya go dumedi sha re ya tsepa re tshile ga go la sontaga ile go sontaga ya di 16 ile go tsa jila sumitsela ka re ga go di ya phatwe ya ngwa go kwa ke tepedi masume pedi tsela go re the 103.8 the station that listens to the people se o se ra gore eng na se o se bolela ntwe ka one ka one ka one gore majaji a le gore tsene ka one ka gana go ngwa ga wa 2026 ke a magolopedi masome pedi seswai me molago mengwaga ele e le go ya leap year go era gore re tla ba re le ka gare ga letšatši la magolopedi masomepedi senyane leap year e leng ngwago e leng gore o yeketswa ka tšatši le le tee go ka leka go ka alaena di-season goba dihla tše kore ke ngwago e leng gore o a fakiwa mo calendareng gore o kgone beakantšhwa dihla tše tše e leng gore re temogela tsona mo ngwageng go ka leka go ka kgontišiša gore ngwago ga o latlhang le dihla tše ba fa ka yone mengwaga ya go tshwana le di-leap year ka gore ge go ka sebe gona mengwaga ya go tshwana le leap year se se leng gore se tla riega ke taba gore o tlatla o hoja ka January o lemo o e ba le ntwo ya gore go kwala kare ke marega ke moka selemo sela se kwala kwa bo juneng wa tla hoja ba le o tlabanega so mengwaga ya go tshwana le leap year ke mengwaga e le gore e le ka go ka kgontišiša gore seo ga se riege setlha se sengwe se sengwe se riega ka kgwedi ya sona mme re šhete ka matšatši ya ka boga a legolo

e ka ba manga isiya na mamello molamu fa a itla gore na are o a swanelwa mutheletsi it is 24 minutes past 6 gona mo go dance o rata gospel top 20 mo le gore ke mutheletsi ke sena le wena nna stole sa ditao krena se andrisi ke a bona na go shile gare ya sepela ka bona kwana re garitlela seripa sela sa rena sa bobedi mutheletsi ere go fena fa Psalmiste Nalane le yena Lucas Maloma ba itla gore yena ba re Habakuk ke leng gore ke mothelete ko fa yona ka se sebaka e phine ka mino

kuthele je fa ye go fanya yona ke na putwe madiso a itla go wena a re ngiphelele mutheli tlo go plafela gore go bulitswa ga botse ga re nda le wena re ke bo ya fana le wena re tla berelela le re shela ba le ba todi ya mino gore ba tle ba jese ba ka mutheli je e re nna ke re mutheli je a re kopane gape be ke ye itlang ke mo leng gore ke ne mutheli je re tabe re thakana gape re rodisha mo re na re feleletsa Sunday ya rena e leng gore ke ne modimo tla ba re tle yona ka se se ba ka mutheli je e re ke go shiye e fela ke go shifela fela ke go shia le ena tshweni mo utlana fa a etla go wena a re la morena e phine le ba le ba todi ya mmino mutheletse we until we meet again beke e tlang thobela.

0: le le khono re sa go swaretse tse hlano ka tatelano re go thankgolela tsona mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba yona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria wa Gamaponya le Paul le Tshelele. Motsweletsi Petishi, Patricia Liputu, mola motsweletsi e le Gloria Maponya. Midumong le mitshining re swaretse ke Lucky wa Gabopape le yena Mahlodi wa Gamalatsi. Mitshining ke Nicole Maimena.
1: Emon, wena spigiro. Ay ay, wena no lo judi diang jo di diang. Re ka skwane mo.
2: Oh, ke ta o fopha ka le thombo le mofazo. Oi, o rongwele ka re ke thaka ga wena.
1: Hey, hey, hey. O sala ba lo ke nna boswa ga go mona. He? O re beng o re wena o tatopa le thombo, wa mfopha ka lona. He?
2: Re fa le
1: mo. Ke mo shumo ofela ke re mona.
2: Ah, o wena go nyo go bona ba ga mathlaba ba fithile ka mo. O thoma o le lo tsona ju.
1: Spigiro. Spigiro. I'm warning you. Eh, lo tjo di dianga tsone. A tsone la gatri.
2: A bo se bo se go je le dipikiro so. Nna ke di rile nga na.
1: E monna. O ka sno ita tlhela ka ntlong ya ka monna o sa bolala selo. O eh. Ene le gona wa o sa kokodi. Eh. Me a se me khome botse dilo tjeu. Eh. Go ba gona ke khale go nyaka. Weekend ka moka. Ke go funela, ke go textela ke di dilo tje ka moka.
2: Eh, wa o shima. Wa o tsona. O na le ga re re di thaka. A ke re ke le kwena o founu. Lo wena a o control. A wena le mosadi o laka o a tse ore o gomakae. A o tlo ntena wena. E mamo. Ge e lore wena o kwadise ke mabakanyana a gago o se ka tla wa tsholela mo godimo ga ka ka mofupolo go ankwa ke.
1: Wa bona ke ntho e ke go botsang yona gore o santse o fokotse ka tabanyane ya gago ya bjala. E? Wena ntho e dileng monna se yone ande wena ke go nyaka ke tshwanetse gore ko o kry-e o mošomi wa ka monna e ke tshwanetse gore e ko o founela o be le gore o gaufi le founu
2: a wa tseba rena ke nna batho ba mabjala ntwele e sale fela vetri ka ba ke ebelana mo e ngana ba ke robetse
1: o toga ga bjalo spikere go o ya ntlong yaka o kokote ge go senya motho a bolelang o foune go ba o romele callback e seng dilo tsa gore wena o itatlhela o kare o ona blackgate no man
2: ke a kwešiša gore o kwadišitše ke tsela tša mo e gape yena o botsana mosalola gore o bolela nnete moo mfana ka go o fa matsogo o tshwana le nna spikere ke sale spikere zozo ke sale so ka nako ya ka mfana ke go phaphathela matsogo ankwa ke
1: ya mara wa bona matlhwana wa gago o nape wa khiphele go wena wa botse kwa morago o tshwane o kry-a o no fa motho la di-compliment tja go gana go fela
2: a tlhoka pelo ena sa re kwa ka gapela o phala wa gago le wena yo wa e bona a be nna ke abo ke tshwere fresh le nna wa bona
1: marenkele kweng sa re ke a betse wa gago monna speaker ke a kgopela monna ke a tseba gore ke kwa retse a ke nyaka o tobušeletsa ntho e gape
3: Masile pele kae?
4: Rona mwana ka le kae?
3: Re gona.
4: Hey.
3: Ke thabela le bona misong e mebotsi e.
4: Hey, le nna ke thagalala o bona. Hey, o ka maswama ka ka, o le bile kae?
3: Ke le bile tlaseng.
4: Hey, wa bona le dia tse go tsone. Hey. Ke taba tse di botse kudu tse modimo a dinya ka.
3: Yeah.
4: Hey.
3: Eish, e bile Masile pe. Gape ke bone dipoelo tsa letago.
4: Eish. Ha ngwana ka mola ona wa tsiba ke ni dithato ka mokare di lebisa wena a pe di aganye
3: e di aganye a tla shuma tle
4: le shumile bobedi ya lena a penge se ka wena a ba ga se fithe kwa man
3: a ke
4: e a kwa ke mo hau man
3: a ke proud tle
4: a le nda ke a thagala ngwana ka rwa tsiba ba swa ba ka shumisana ka mogo ai re a dzeleni e botse
3: ibile ke be ke na le kakanye
4: ya
3: ke ke nagana gore mohlomongwe le ka ntumela gore ke tshele tago ke be le yena kwa rumunyaka ka recess ya bona o maybe ga tla ka go lena ke tla ke mo thusha ge bona batswaletse
4: hore rumun o ra university
3: au wana ke dula off campus
4: ke o udie
3: ke dula kwa kana monte ga campus a ke
4: a wa market wa ka re kakanyo e botse ke ya hore o ka tawa moetle
3: oh
4: mara ha jalo a se tsebele hore na ei nka diane ka hore o papa ile bona ba re banya ka hore ya bona ba ha bo
3: eh
4: le bo mma ile bona ke tsebore bona banya ka a ye kai yalo eh ke bona o ka re ke to dudula le yena fase ke to re yena o nya ka o diane re apela o mmae
3: Oh, a yo na be isa tsweng le tla re go bulela tshana le yena namile la boya back go nna
4: eh a wa ke to u tsebisa nana nka thabela o rabela wena gore ka nnete dilo tsela re bonane o botsebi ola bo fetse mola bo phadime engwa o fela eh
3: ai ire ke se peleng tla ba kalatela
4: ka nnete ngwana ka
3: o lukile
4: ke ya le bo mo di mo abela wena di tamati e ye ka mo a re bone
5: Watseba a gona ntwele o re ke tare e ke sa idira mo ere ke checke di email o re a gona le ai ke sa bolela ka di email man mothakula wa private investigator sa la nromela email nyane ngwe mo ke bo di tjelo fofa gore ke ta dira ke ta rulaganya kopano le yena ai ere ke na pego mo phone le ka hore nye nkile ampa di nomoro tsa gago tsa mogala ya a shuke mo CV le ka PPI aga ile ke bo ya reng
6: hello
5: eh hello nka ne ga re le busy na ke kwa mashata re koxa ka morao
6: eh thobela le kae
5: eh re gona ra le na man ke commissioner ola ke se ka bolela ku
6: oh commissioner e le kae mara mepa
5: awa le botata bogo monna go itse mang o se makale go leletsa ke na go irong
6: awa re ka botshwara hanyane ra tshwara spratanyana commissioner
5: ke be ke ratile gore nye re belokopano ka morago ga dilo tseo rometseng tsone ka email
6: okay kopano lenane le ka rata re ka tlhakana ka commissioner
5: ma pele ga re ka bolela ka taba go tlhakana kae a ke dikwešiše dilo tseo rometseng tsone ora gore ko dikwešabe dilo tse ka reng ke dilo tsa dikgotsi mara ke a bona gore di berekišana le taba tsa ditšhelete tsa
6: awa le ska wara commissioner mane yo ne no ba motlhalanyana fela ya o bontshore ke SBS a ga ka dang givela ya rena mara no awa di nomoro tseo di ska o tlhaka tlhakantse ne ke no bontsha fela re ke SBS a ga a ka bloma fela e commissioner
5: okay gape ke kwa pelwa ka e thoma go kwa go baba ka horeng di challenge tsa ka re sepetse ka mosaduki ene ga di lo lokela pile le go tha ke pretender e ka reng a re ka gara ga happy family and stuff
6: awa le ska wara ke modima yona commissioner re tlo e kere
5: bialo mpotse mo kopano rena re ka gona go rulaganya gore be ka letsatsi le letse
6: awa na commissioner ke tlo ukwa mo wena nna ke phela ke le available ska wara
5: oh
6: ya wena nthube ka call ofela and then ages da
5: oh go ra gore nye somewhere around this week a ke tse
6: ya nna ke phela ke le teng mane dieting is my job so is my fair ke ke bietsa ge ka yona wena anytime ho nya ka ngrepe ka khoro
5: ke ta go swara ka mogala
6: tanko
7: eshe ape mna wana le tsabo le tabela wile ra e tshwara mo malobanyana ya di career wa twata eshe na dziloji la ke di kushiga botse mona
8: a go kushisha eng khwara
7: ape a ke rebele wimpu jo rena ke dielo tsa di farming wa twati
8: farming khwara ke rele pharmacist
7: yene
8: pharmacist
7: eish
8: ane go file di option tse dintsi ke rele pharmacist mechanical engineer lo tse dintsi wena khwara
7: ai bona ino ba no lutjela ka mokana ga jona ke re u pharmacist wa twati wenye ke la ya go nya ka o thanda ke thaki khala ke di pilisi ka go
8: mara ke ntwe le rurile wena wa enyaka ke re khwara ke ntwe le go wena o rile wa enyaka ke di eng nna
7: akagana gape ape lwana na go jeleng umpontsha lojile o bonpile under pressure le lojine tsa di engine wa
8: tswa ba under pressure gore kwa ene o ratileng gore o nyoko ba pharmacist ene go file le option ya go ba pilot le mechanical engineer tsone di ya bia
7: ga se fufe go redimo le jene ja di engine wa tona gana ke busy na ka di scooter every day ke busy ka di oil ka go
8: ah
7: ai khone khone
8: re tlanya kana le lo tsa di general or something or tla o reksha matapula kua
7: ke tsone le wena ai khone re yowe
8: ha wa khare na wa nlapisha o ntsena le ka tsela
9: gore le letao le na le tsadi ya mo sekolong ga
8: principal mo thusho nga ngisha ka ditaba tsa di carry
9: ka mo go re ra sa kona le meeting ka mola le bona o re SCP salbisi ka mo le na le bisi le ra sa mo
7: go di jo ru thusha bo se
8: ya rena ma
9: e re ngo sa sa before di class di thoma le tle le mponeng re tere bulela ka taba ya lena di carry le eng kwa ke
7: o o na botsa re tla le bona o sa sa go tsama ye mo wena
8: aiye o bo ra sa mo
9: tsama yang le sa metse mo wena a le gore go ne batho ka kua
8: o sa mpusha man
9: a re yang sepela sepela a a papa le ka le tsetsa pele ko le ya ka e ke ntse ke tse
10: a ke re a o ibone wana ka tsena ka mogare gape e nka no ka ro we tlhagene tsena
11: Hey, papa, hape ke be ke re ke library go bala nako e sa le gona.
10: Oh, nna gape be ke re ke ya mola gago ke go tshwaretse mefagonyana. A ke re ke a tsebe gore o fodimola.
11: Di plastic tse di ka papa.
10: Ya, bona, ke go tseba botse ngwanaka so ka mokana a tsona dijo tse o re bonang ka morago ka mo. Di ya kwa rumong ya gago.
11: Papa, nna le ge le ka mbribe ka dijo, taba lena le bo mmaki ikushishi.
10: O thabile wa fetsa wa se thabe gana mo le gana mo bothata ba go keng ke nye lo ra o ikwishishe
11: a ke kwishishe gore le nya ka go isha byang bo thoriso so venga hai
10: awa ish taba taba tswa di lo gona ke se to boledishana le o la botse go thoriso wa o ka nya go tshela botse go di petho gana
11: a ke mo tshele se petho papa mara ke mo ra gore le thabile e gona wa itsantsa a ye gole like why
10: wa tsaba ke nyi le sedi wana motho a ka ra go thabetsi wana ba mo direla gore nye a ro nyama mo letjatjing la gagwe mana
11: as my game she jwa ka o lenyamisha ndo be le hore a e ntswa re ga botse tabae
10: wa tsiba re ke nyi ke a go re thoma go befelo a ke tsebe o ro ya library gre ke ka go felega tsa go ba fologa o no itsepelela ka mogobotsi
11: mme mpane ke fologa ke tsama ye
10: o bo ntjunya ka gona go fologa gre o lebeletse bashimane wena matete
11: le rengi
10: ke be ke tshaba o e bolela tabeneng
11: le nna
10: ke a bona le mengwa ga e ka re fitile bjalo
11: o ka re le nyoko tsona le boko go sibola ishi ka le bona
10: ke tsona le boko go sibola ishi nna ke tsona le bona ga ene
11: boko go sibola ishi ke re shiba le banyoko nnyakela banna ba bagologolo
10: o renye sibola ishi udenye
11: le nkwele
12: vetis mafeta
13: Exe
12: vatkhana.
13: A foko.
12: Ai lankane man lankane man.
13: Eish, what's the play? Ke surprised because ke fetse bona boss wa yago. No go bona wena ba nda o rontsha re tshe man.
12: Ya, o bona boss wa ka no so Jason me. For tell me man veti si so man. Is ane denye long re mfana ka ke grape fund di huze. Ha bona?
13: Ke.
12: Ona le ane ngivi ke uko ya fofa fofa hore staff o nya mali.
13: O bona? O bona, ne ke ntse ke bona daideno gore bele le wena o tetse tsona tseo mo gona.
12: Bana botsa nna mfeto, o tshunaetseng ka staff. Wa itse re here tla mo dilong tseo tsa o tshwana le staff ke mothonyana mongwe leng gore ke gafarleke, e ke spy gafarleke enene. Expel ne le di manikisi.
13: Gane bosa ga go tshela gore ke mo chaiteng.
12: No, ya hore bosa ka ya ntshela nna ke nyaka tse dinyakang ke nna tsa me boso a dina chai.
13: So a se nna go tshe mona.
12: E mona azanga ka bona na le boso hao mara ka itse re lena le bathutse grotman staff go tshuna hetseng ka staff
13: mara ntana ga eno check
12: vetis
13: nna after that and le ntshuneng yona kwa the warehouse tsa lena bona na re ka mo bathula damai
12: so beno helo ro nya go boela hona kwa le o tloira gele denye o tshuna mopela if loro o nya go boela morao
13: ntana ga re go check re bona le none I go dai den na ona ntwe ke dirile.
12: Okay.
13: Ene le gwara o no ntshela gore he ba methile 1 2 3. Ke tsana ga ena da. Na ke focus tse go spane saka. Ene ke tle mo go tlo relax.
12: Le steriso because in ton chela ngona i make sense. e re ko fe net fela 2 days fela and then e be le re staff se buile and then he ska se bo wa tseba gore dinwa metsi
13: ka lena le fani shem
14: gore motho ba loyal ko lena
12: vetisere ko chaele mfanaka nna ke nna e leng gore ke fa wena span so ko fa 2 days ya gore staff sa rena se bo
13: gape nto o itshunang ntwana ka wang accuse
12: ke wa accuse
13: ya wang accuse ene ka ntulo reng le gona gane antle ke
12: vetisi ko fa 2 days
15: re le lakaletsa jaji le le botse la basadi.
16: Welcome to the Breeze Sound, your soothing lunchtime radio experience, where gentle, peaceful, and soulful melodies create a perfect ambience for the whole family. Every Sunday from 12 p.m. till 3 p.m. on Radio Tev 103.8 FM, the station that listens to the people.

0: le se a sepeletse le yeteng.
1: Ah, Moruti. Wena wa takamo.
2: Watsa mampekeng ke no bua re taba ya phone e tlopala ka hore ha o sa swara megala ya ka ke go letsetsa. Yale ga gusho re reki ke thwale ke tle ka mogaga go ka mo.
1: O tlonya ka.
2: A e ke nya go bontsha hore ntho wena o nya go edi. Ke kotse e kgolo kgolo kgolo.
1: Kotse e kgolo ke gore wena mo ruti le wena. A o tshabe ka mo gae ga ka. A o tshabe gore o ta go tsa socks.
2: Ai.
1: Gore socks ga o mo tshai.
2: Wena o swanetse rona ga ne ka yena socks o before thoma o nya go ntsha le taba tsa rena o di latlhele kwa se tshabe.
1: Hey.
2: O nana gore wena socks o. Ke o yo bolela ditabana tabana tsewe gape mampe ke nagana nna ke na le motse ke na le msadi ke na le bana
1: biale
2: ke na le seriti mo motseng wa Teflop
1: biale go botse ya seritinya na se o sa go o se go go bisha mo fase o ile wa nagana na he ho bo ita o nna mampe ke o mpotsa re wena kwena tsa o ya gorona he
2: mampe
1: o ile wa di lebala moruti wena moruti o muruti wa fake
2: ere go gopotse if wena o nya go lebala gore ke wena o lateletse go o tshitse dinthana tsa ka morago o di shile kgakala gore nna ke wele ya le ke wetse o nya go ria bo satane bo dia bo no se bo tebela
1: ei o ne le timoni ditimoni ke wena satane ke wena muruti a wa ibilwe
2: ere ke go bo
1: bona muruti go duma pelo wa go ine dipelekwa
2: go botse he tefolo po e ka moka le go kara wa rasa wa diango wa benekana wena ba no tse wena mo itshwara tlhepi o ka se go buletse wa efenya
1: moruti wa bona pele ke tlotenega soksi a ka no tsathela ka mo na go ngwe lengwe o tsebe go ka ba ruisha go soksi go buja soksi re wena o repeat
2: botata gore o bolela wena ko wena re nya go e pete o nya go letjana kana ke biale emela ditlamorago tsa yena soksi.
3: Feel the rhythm of passion with the wings of love, your dedicated romantic music show where emotions meets melody, a space for real conversations about love and relationships. Monday to Thursday from 9 p.m. to 12 midnight on Radio Turf, the station that listens to the people.
4: Eh, drama le zurile.
5: Eh, Thoriso, eh a go go bone mo Roman. Wa tseba ke sa re ke re kuno petja ga mpe ya ka moletso.
4: Eh, ka re ke tla le thusa nyana, ke re pele.
5: Ah, eh, togelela mo mo mo ma go mane. Ja se ja o moro.
4: A ke re re mara ke re ga thusa na.
5: O ba swa tere mo na bana ba ba bidi ba ba tsoma go swara swara na ka mo.
4: Ah, wa ba swara swara ka mo go.
5: Ah, mara ba sone jo re wa go shisha
4: ka mo. Ke ke ke mo le papa. Le ratola ba re ke nka se go ba re like father like what was.
5: Eh, father son relationship.
4: Sa gribe le na gribe ga botse.
5: Eh, wa tseba e bile ke di le botse mane ka go bona pele ga reng ka nka tswa ka ya kwa matogone.
4: A gona ntwe e rong ke di le mo.
5: A eh morwa ka wena matsetse o di dilo tse dingwe tsa go sepela sporo.
4: Oh,
5: di sepela ka tsela dilo tse lo re wa di dira.
4: Ke re ga nne ke gile ka re ke a gata na mbile ka namba ka seng.
5: Aowa, e se ke nya go bula channel sona ke nya go re lukise re re lukise le boka moso ba go be ba go phadima le go fetisha.
4: Okay, itang ka tsona papa.
5: Eh wa go pula ile ra go botsa ka sekolo sela se sengwe go renye. Eh re nyeko to go isha go sona.
4: Eh ke a gopola mora go nyana mola re dira go lela ka yona.
5: Eh bjalo a ke tsebe mane mora wa ka mane ke be ke ntse ke no nagana ka bona gore nge a o bone ga re re ka isha kwa Sovenga hai go ka go lokela mara. Ke no ra hore ka re yona e computer nyana le bo mma gore na go tshe dingwe bo mma go e sena number 1 mo la le tlhabile ba le ba Sovenga ha e lu bona ba ba
4: ja wa ke le go le togolo go diga diga solo ke le ka papa e re ba re na ebile be ke re khantse motlo mo le tlo re le tshentsha mna ga no ra lebella di multi racial tshela be ke tsena gore le bile ke tsaba ya quality education gore na
5: a
4: tlo re go na e bia
5: e re go thalosetse ntong whether o tsena sekolo se lo reng se akaretsa metlhobo ka mokana ya batho goba o tsena sekolo se sa mo magae education system ke one.
4: Ah, ke leko.
5: Eh, se lo reng o senya ka gana kwa go tsena le batho ba feu, wa tsena le batho ba go tswa kae kae, wa tsena metlhobo le ka moka le gana kwa Sovenga high di go bona lotse ka moka.
4: Ai, ke leko papa nga se gane as long as e e tlhakantšha bokamoso bjaka a wa ke e dumele
5: ora gore ka mokgonne le wena re dumelelang
4: that's right

0: Ee matswale matswale.
1: Sho. Ba tshobekeleng.
0: Ee ha wa kirena mma.
1: Sho, lo o phone le phone gore le yata.
2: A wa rlo re le tsogalela le sathale le jwa ka mamotsa.
0: E sala ka majeke.
1: Ee. A wa ya khola gona ke ke ya khola go bona ke tjwa. Ke na ke ya kreke.
0: Ee ha wa re na re nya go ya mishumo
2: re
0: so.
2: Re re bialo re ditsile bialo re no re tla re re handa handa le.
1: Ha ka le ta tshusha le.
0: Ah wa re ka dula.
1: A wa dula di dula chichi.
0: Oh re go go bela mama.
1: Tla fase ke go gore lenketse tshikadife.
0: Le ne re go dule fase.
1: Eh wa dula le kae?
2: Re tsogile re le na mme.
1: A wa le rena ke tshugile.
0: Ee.
1: O tsatsa bona ho.
0: Ntle go senya nako matswale. Ke a tsebo re to dumedishana le jaji ka moka. Re tile mo ka tsala.
1: Sho.
0: Ee.
1: Ke ne tsaba ka mo.
2: Eh le na mma go rara ke nnete tabe ke ikoleng. Ba re lena.
1: He.
2: Lenya ka la lesedi ba nna ba bagolo.
0: Ba go mofetse.
1: Ah. Nna.
2: Eh le na mma le rona.
0: Ke kwile go tswa go lesedi straight nna. Ka botsa yo mathako gore nye re a molata mma.
1: E re nkere go lena bana ba ka. Gape ga le mpona ke so. Ke nna ke nyetswe se no monyane. Ba nyakela o mmo. Ke
2: nna ke tshwa mang so monyane.
1: Ke re ke modiela bo ka moso.
0: Ya lo lenya go diela ka morwedi aka.
1: Ke tareng ke bona o la pene. E ngwana go loka ke se ba le batswadi ba.
0: Oh, e bile lo monyaka la pene.
1: Eh, a kere.
2: A em.
1: Pene le ene se ngwana ka.
2: Monna mo ka go u to ratana le ngwana ka.
0: Exactly. Bene ke motho mogolo. A re gana ka ba lokile nna ke a motseba bene. A kere le bolela ka mfananyana o la matswadi nyana. Wa go tsena ke style nyana sa ditedunyana so.
1: Wa go le sedi ya munyake chimere. Go bile ke na biker. A wa ena pebe.
2: A pe batho ba go swana le bopene mma. Ba ratana le bana ba sekolo ka dikoneng. Mola wana o dumele mare a tseba gore ka dikoneng gone. Ba ratana.
1: Ere bana ba ka ere nke le buche.
0: Tsofa tshe tshomo.
1: Ere ke bolele nyana.
0: O bolela matswana, bolela.
1: A bona pene wi la ta go nna a ngkhopela maele a re mo khosi ya ge. O ratana le mosadi o mo wa motse.
2: Bele le la bana ka o
1: la ka gore
2: le mofengwa
1: ya ka. Bele kana pakara a e ri ene ke mofomo nyenyana.
0: Nka ne le sa mmotsa gore a e gana mo mogotsi we wa ga go ratana le bagekolo
1: ba me. A ke nya ke pena a ke ya ba sekolo le.
0: Ya lwa tse mali se.
2: Situation ya ka ke nya go re ipusheletse. Le nya ka ngwana ka lena ta dule ka re ga lenyalo a ifisha ke dieto tsa lenyalo a tshanyaki
0: arranged marriage le a bona re berekeng
2: a e ngwana ka le domo ntsha mo ditabeng e reng ke le botsa gore ngwana ka ka moratela eng a ke a mo isa university ka botaela ngwana ola o swantse gore a tsene sekolo a fetse a ke perekele jo tsa manyalo di tata mothanya
1: a pele ke ke be ke bere ke shase khale
3: Yo mara motho a ka o tsire ke mara yo ice cream tse di a tsefa ke monate baby like yo re sentse re fola re ke ntshere ya dimolong re ba thele dikobo tsa tshwana di matching outfit motho a ka ba bona mara kwa
4: re bona mo ntshwe re straight mara ba bui mo shi tsenyana motho a ka
3: ke eng mara my love
4: last time ke ile ka go botsa ka re bona ta ba ice cream a gore mara ga jwa mara
3: a bona ice cream ke go itse fa sena le ka molato ke eng
4: yona e mate mara problem ye wa le baby
3: ke eng
4: abo ka ro lebella ro wede mara ai me chile re na lindu chire dia
3: hebenna
4: ena mona re ka tsha di flu ga pe
3: he ya ne
4: a maro ka ro ta ba itshwara shapo a pe ka ntshwara flu yela ne ka ke tsimela ka kwa hospital
3: eh
4: wa wona ne se ngwe wa ke doctor ke nya mata
3: mhm
4: ya ke ke tsimisha ke mthabo munga go sekolo a ka gapo
3: hebenna kore ya ne
4: eh henga tsara go la ne go fola
3: kore gore o nyaka nong chichimisho o nyaka screme ntlapele ga botse ne o nyaka ntlapele kore a o lape ke bethana le banyana bo mothefe o nyaka ke tle ke mo phara ne senyane ya gona nna mona pena ke to mo ragantsha nna ke nana go gwara
4: motho ke haraloka banna
3: a wena go nne o re ka eng gwara o re ka eng
4: haraloka man
3: no a ke kwane le tshirisona
4: eish ane mara motho to re ka lwana ka eng mare le rungwe ka CJ ka le shop so man
3: chichimisho gwara a re tshe school bag sa gore tsa mai mar toge mar to are are are Why di pukati tago di imela soma ra khwara? Hai man,
4: agar ke libagelo go botsa re wa ke chaba school. Lo tjo mona di imela mon. Uniform yena.
3: Hai. Ka bona le nyango ketchup le rena go university.
4: Oh, tarto go le jo.
3: Ba re tsa mo se tjong burile le ka nne singene ya ga go
4: ra. Ke sorry man. Oh,
3: demet khwara.
4: Ke go le tla ke le go. Ba sa re bolele ke. O sa bona le bagelela business ke le go tshela yona go mara.
3: no wa bolela go are senglo tshe le bompotse di tsheba di motjela tsago e o tlo mpotsa ka ne senyana ile
4: ga okay e bona come down mo e ka bo tshe mm ke nya ga re thomo go spara and not in me o bona go sasa he ke go sasa ke nya ga re business sa ne togele ga na go ga bra so se ka ta
3: o re re tlo go no ba le tshelete go ya go ya pele ko
4: a re na di mo
3: kra rira le kutsa ga o tshwarelela so
4: ah wena o bona so wa tsa re bere ga ya tabeki ba bona no spana da countering so o di mo kwa countering na ke taba ke di bona o pete di litho go di di sitting jama
3: okay
4: eh so wena njo so so yo njo ne le tsa batlo tsa bona down jo di bere o no fala ita go nna na go phase tsa ditaba tsa go bona then no no
3: okay so ora ke tlo bere ke ntse ke mere ko
4: I can
3: bone ka re ke tlo ba le problem na ke a multitask ka sengwe se ke tla ba ke di a spine sa ke bule ke di a le challenge ke
4: tlo
3: ba sharp
4: exactly o itse mang mona
5: mabenito
4: o tsogile ba yang mona
5: o yo thuthumela mona o yo tatasela ka ntwe yo ni ra halang mfana ka hotel me mfana
4: o tsa mona ska go se spujing ma ba ne mona a seng e seng dire le gore ke se ka bopata
5: aowa man mfanaka wa itse gore ke eng etso tseo di tlogelele nna mfanaka ke tlo bereka modimo a tsona
4: e monna gape monna a ke a bopata mošomong monna bogo le boima kudu gore monna ke focuse kore kano ko sure e re ke di o tsamaya weather a sena kwa go chaisa goreng ke di o tsamaya re kgona go bolela botse ka taba e monna
5: man mabenito man wa itse dilo tseo mana ke dilo tse nnyane kgale ke utswa dipene tsa di-lecture ko sekolong mara ke timeleletsa metlhala mfana nka se ofise nka se ofise nka se ofiele mfetho o mpintšaka from tuka monna wy o tatazela unless difro fund you off e ba ene e leng gore wa o baisise
4: ash gape motho ola monna ka mokgwa wa ganebelo a phelang ka gona ka mokgwa a phelang a ntšhetse morago ka gona monna gape o na le go mpha ntho nngwe ya gore ge nka se mothabiše o tlo phula se kako mona o tlo botsa mothakola commissioner gore nna ke nna ditšhelete be tse be ke di ja
5: ai ke dilo tse nnyane tseo tseo mona re di betha ka lefielo ra di fiela mfeto.

0: je sa barafalme
1: wanta lo ka khopela mona 1000 wa tsaba ne no di plan mona go tlo ke se ka tla dia bua ka nna mona
0: fanaka e lo le bona te fana ba ruska wara o tshwere nna mona wa itse re dilo ka moka mfanaka di re nna we ke tlo setela dilo blind
1: e sha wa bona go mpotsa so mfanaka ne ba o ke go re listik thoma go sha either way rape mosalola na senga ka mme ka mmela sithunya mo phatleng ka mme ya sithunya ka re ngoromela ke chelete ku shoro
0: maru tga ro thomo ba le makoko mfanaka mari ka ithlalwanya o ska wara ke tlo theshela dilo fandi huze
1: maru ro planning mfanaka
2: happy mo le khosi le botlola ntwaka mo tshwime mo se kunyeka sho apa toro makacha batho
3: ke nna mampeke ke nna mo moritane wa kirebele le subetse ke pipe ke le moriti
2: hawa ke maketse gore ke makitsegileng ka le botlo la ntwaka
3: hawa ke nna motho waka
2: he
3: ko ona bua mushumo
2: hey
3: ke dore ke a go emela ka mogae ga
2: hai le ya makacha le lena le tare tshutsha
3: hawo wa wena a kere motho ga e kwa imelo o ya go mogotsi age gore a mothuse
2: a role morwalo
3: wa se ba mampeke ka daka thaselo
2: keng
3: iyo mathaba le mosadi age kera moredi olaka
2: edileng bjale
3: wa se ba ntsogeletse sa roba go sense
2: he ka masa
3: wena
2: ya ra go tsaba gona ile tsiwa fish
3: ile tsiwa fish
2: ile go dile
3: wena ka se botseo le sedi gape ke re ka re ke nna kokoage ka re le sedi go ne le segwana le lengwe ke le lebeletse le segwana le ene le a bereka le agile le ka ntw a
2: kgoparana
3: ka re le ka go nyala ngwanaka ka re ke se ba na le batswadi bage
2: e le gore lesegwana la gona ke bone
3: wena pene
2: mamorobi o ka re o tea pene mogala bo moka mofa ngwana
3: pene a se mogalabe wena ene ebile o re utswegile ka moagile leng tegolo pele ngwana o le kebe ke re ke mo direla bokamoso
2: ae le nna nka gane pene ke thakaka
3: gape le rena re nyetse o se rena bana bo mogala baka ba re emele pele o kebe ke re le ngwana o le ena go tla babjana pele ngwana o le ka botekere o boditse mmaga le bopapage ba ntratlhelela e sa roba ka majeka
2: Ke
3: sentse eng?
2: Wa mana ngwana o a na phosho.
3: He.
2: Mapelo o ja serati segethelo ha senyaki.
3: E ya kwa mampeke.
2: Masibanyoni le kae?
4: Re gone le kae mampeke?
2: Hesh, gape nna ja masadi yang ga kantsha.
4: Mm.
2: Ke tle fa gore le no mphekola phekola.
4: Apo tsa keng o bontsha o swabile ha o kganne bothata keng
2: a se go swaba ke le tshogo le ke beng ka gare ga lona
4: he a ke bone go le botlhokwa gore re tsene ka kwa rantabuleng mampekeng

0: mpekeng
1: yale a lena sa go nore le mpek sa magic nyana
0: wena botse botse ra luka ka ba dimba ga sibanyong le ba ga tlamina ke
1: au a kreng ka dingala re tswa ba re o phekola ntshongwe lengwe o gona go tshentsha monagano wa motho e be le gore motho la sa go leisha a go leisha he ba wa sa go rata go rata
0: oh o na re go bonolo ka mogone we
1: ah we masibanyana o no dia magic nyana
0: awa di tlompalela mampeke tse o di thomile ko wena ka mogo ko tlhaletseng ka gone ke tshepa gore o nkwele ande togela go nganisa ge ke go botse kere ko wena o thomile dilo tse ka moka
1: a ke le nganise nna ke re ke nyaka thuso.
2: Don't miss out. Join us today. Be part of the conversation only on the station that listens to the people.
3: Radio Tap 103.8 FM.
4: Marwana baka.
5: Papa.
4: Hey, ka ho ka go le pelwa ka tswala re pelwana.
5: Tsogela kwa.
4: Eish, gore wa tseba na o robolela nnete. Ke nna le go fela go go tholosela ka gore na go tshe go go bona ke tsone tsenetse. Pele re ya mushumo e ke bua ka mongana re lapile.
5: Na mara go re o tla bala bala re ro tsoga ka nnete.
4: A ke bala bala mme mo ga tsaka.
5: Ka go le tshela le mo re tsweng ona mme ga
4: tsaka. Eh wa tseba go sha bo sena. Eh bona. Eh mabapile tabela ya lesedi. Eh.
5: Hey,
4: yo na ke ikwele sala ganje.
5: Awa, awa. Bela nna mara onto bela teng ga di dia lo tsana tso mo ga tsaka.
4: Wa tsepisha gana. Ha bo mo ga tsaka o skala bala ke go tseba.
5: Ah, gona o padile. E ke sa tshepe ko wena o wena mo ga tsaka.
4: Awa ke ra lo ka mana. O ra o re mo palela go bona motho a
5: ralo. Awa mara o ka se ba bolela tso.
4: Mara mpotse ben ye no tsene
5: le mo. O ile go aba le sekhula. A ke. Ka ne ka ba ka la re ke a motseba ene o tswa sekolong. O no tsekela le naga heke. Ka mo fa
4: yona sekule o ya mushu
5: a playa ga botse go tshwana le batho
4: ba bang
5: ene nna ke hire batho ba tsho mo hira gana kwa sekot sa ka tlo bona mo ba mo
4: aua ke a go tshepa mo ga jaka
5: e mara so belo bo mma bona o ka le bona ba bona
4: aua ke a ke a batse se bola ishu phela bola isha ke a motseba ya ba mo tsia se bola ishi ga posho mara le ke le o ro phela bola isha a ke nna ga no re nya ka ba fositse o re nyi o la le sedi o sone jo re a ikhumanela motho go tosha bodutu.
5: Eh le sedi yargane ko mara sedi pungwana
4: ma mara
5: tsho sekolo pele
4: my love re a gola nna ke thoka go bitsiwa ragolo
5: yele okay nkompotse mogatsaka yele wena o bona ka mogobo mabadirileng ka ona tabela e yona
4: ah ka motho mogolo yona si yona mara ka go motho theletse ra humana tsakanage a o iwe yona ke a ithega
5: mara go sasa o to botsa re skata wa itshola ka re ngwana o ka mmotsa ka molomo wa gago wa re thoma.
4: Eh,
5: o tlolla wena motswadi.
4: Eh, baby.
6: Yes, yes, my love, my sugar, my space, my honey. Yes.
4: Ai, gore ga tsuno go nna flatter. Gore ndi go nna thaka-thaka nje.
6: I know everything. I mean like it's o cherry on top of the cake wena. O so sela go di my ice cream.
4: Ya bona ga rona re tloga tsfetse man. Mara tso re go di gane.
6: Mhm.
4: Ai le tetu di jaga. E ka re ke tlo tshwenye ke dikiti di tshe ka mo go nna ke di fwe.
6: O bi sha. Ka tsonye ga my love. Who said it did this to Karina?
4: Na mara jaga bona. Ke tlo di tshe after piece a hela. Ke go botsa ke yona maba.
6: Yes, business you were part up and I can like for the chalet like in like or like old dropping so we saw old dropping so my room and so my nyala man so bona for the chalet we are
4: sharp study bala ga moka ka ru to hotse lo ru you know so marabo to dig up ke de tshe lo go fa taba
6: okay
4: tabela you know go fa na mara before we fire
7: it's very sensitive information, you know, like when you make a show,
6: no,
7: telling.
6: No, Oscar Wara, for na ke rutegi, na ke tlale filo. Ora ruka bag of the money ke tinti checking.
7: Okay, sure.
6: Ke tinti checking ma biyo ko aka, apa na ke di shebi le.
7: Apa bo? Kya ufushi. Tla begi nyongo bochane spi. I swa nili di chinchi chi lo di fango country. Mara the wise word, country lo rutushu shaga bo.
6: Like ni ngari dire chale. Tako la ra ke le merkung gitlono ba kinti gida le business ya.
7: Sha, information shi.
6: Okay.
7: Staff se go tswere ke sone se le rutse vha isha gara business ari.
6: Se
7: vha ya so.
6: Bolela le.
7: Coffee then.
6: Okay.
7: Okusha. So everyone got that bag of the money at ivo ri muthola biwa counter revision. Mm. So no ska wara. E motho a zwokela mo wena. Ari 2 spoon.
6: Mm.
7: Wa tsiba ri o mo faso.
6: Okay.
7: Agar 1 spoon mo faso. Di nomoro tse di nyoga ya chencha. No kwisha ga.
6: Oh, okay.
7: Eh. Uh-huh.
6: 1 spoon ke di coffee di.
7: Ene le tsa maka price go tong fa go.
6: Okay.
7: So otherwise aba je ke dia go di fetse tshito.
6: He wena gore ke eng lo tsene tshe wena gore nyo go ntshwelela o nyo go ntshwarisa ka mapolisa wena o rumile ke ma wena gore no gore o rumile ke wa ithagere wa tse wa ithile ka nyo go motrapa folo tsene tshe nyo go mphatswane a ke nya ke di lo tse di somo pilong ba ka yo ke somara
7: mna o kruwa ra sa ga.
6: Yeah. I hate this thing tsogara lo tshenetse a kenya ko lo du bona ke nya ko lo tsela lo tsaka wena ke ba ke le so hard of tla mo killing o nyo go ntsenja phelo ka lo tshetsa ga wena
7: ke bana ga ne mona ke rile monna ke maga moki ke nna o ba ko wena na
6: ke bana re fitlile jwa mo gora
7: tsora staff se o mpujo ro short time if it's shorter o tsore ga mogala ra kwana ke re
5: ma ha pe ke le ke tla ke le bona ka tsabela ya lena ya gore tisha mo
0: gape le ntrapishana ga le rota ka mogae gaka le ta ka ditshele
5: o tla se bele ditshele jwang mme ka
0: le a re tsabere e fedisha nae
5: le tsetsa ngwana
0: ai ba ba re fedisha ka ba ka ke thalosa
5: ne gape ngwana la kwa ka go ba kwa lena gape
0: e ge ba ne kwa go mara ke mo
5: so bele ntukelele ngwana ke rile ngwana wa ka bo ka mosobe ga bo saphadina lena le tlotlhale mo fa ba galabe
0: mo galabe ka
5: ba le ke ba le bona
0: ka go la lapene
5: o dieng
0: o tano go lela pele
5: mma ntwe ke ntwela le dirileng ka nna ke re ka wa ka ngwana o ba maitse
0: ka gudu ba le tshele ngwana ka tha wena
5: mma ke re taba ya panel le sedi le fetseng e le hore lena mma wa ile le bolela ka taba ya gore na khirile pene mo la pele ga mathapo
0: he mathako khana go nyakala pene se kgoba kwa ke sephiri
5: pele nna na ba ke sa re lena le tsa ma le pepereletsa ka monte
0: ga
5: nne na le jwa
0: mme ba re ne bo tshata mosadi
5: and then ga le le bolela ka bopene le ro pene he mosadi he
0: o nna nna ka ba ka re ke ta ke nyale la pene le gona wa fofa ba ka
5: nke le ga o gane le pene mma
0: ka ro gane
5: e le jwa le ka humana
0: le gona wa fofa ba ka pele nna ke re ba ga ne wana peno ga o mo tsiya tsiya ya mari
5: ai o ga nna le pene mma le ne motswa le na shodulang ka ga lena le ga o gane le o thale ya maema kwa ga pene
0: a ga re mathala na santsekisi ke tso tsekisha go wena
5: ai le na mma mara na ko nngwe ke a tsiba ga nwe le ga re le re lukisha community di tetse tetse le na ga tsabana tsa ka ka tsa motswa and then le na taba ya hore pene o dula le basadi ba bago le tsiya kae
0: Nandurene.
5: Le to swara lena.
0: Nna ke rile mogosi wa bene.
5: Le bona mena ke a le botsa.
0: Eh. Ntola mathako. O ne botsa.
4: Eh. Ha ke lo manje ke di utlwantse. Ma grisa le dise sterola ka khurang ka tha. Hai man. Bene ora re bene. A ka ba smesha le sedi.
8: Commissioner la tala ntusa
4: ke ro bona ka mosepelo go re lege le hono le sela le sa thotwa ichi grievan mana a le ka seng ga ke ka mosepelo mana mosepelo
8: a po tsaka mo khoke pakisa ka one xete ke bona gore na go ya ka e ntugetsa o ka ha ya o kwei
4: a le ska re ka re mo gravel la nya tsa melo ya tsela ke re tla mal panta
8: eish a tsharelo ai na dilo tsetsa le na tsedi na le hore le batsa
4: Eh awu le dilo botsa ga di le re e ka no sepela bya lo la
8: bo.
4: Eh ka mogonono go re le lebile ntogetwa ke bona ka moaparo gape mo le apere tsa go hala.
8: Eh ya ke nako ya morena. Go ka nako ya morena a senya ke phoso ne.
4: A la tsiba o la mogwera lena se bolaisi ke ramatswalo waka. Ba morui. a ska lo bona le na metsika mo la tseba mo nna o gona ke a motseba ke mmatswana
8: ah na ba we bile re setse re batwaetse ah na re sa ba felela pelu
4: ah wa le na go ka one le setse le batwaetse ka hore nye ga ka tatse bo re nye ke ta ke nya ka maelo mo go lena ke sa go mmane mmana re ke sa go yena a le ta e kwa tsela gona le na ge ka moka ka tseba gore nye ke boledishana le mmaselepe ke fela ka ga ka
8: matswalo fa se mogonyana o ska ba belela ka selo di felelana ka
4: e re ke jike makere e ya e ya lo e la tsa re bile le poledishana nngwe botse kudu malo wa mane e le tie le be tsena mara go ne go ngwe le ntatile mane mmaselepe
8: kai bia halo
4: la re ke le botsisha gore lena le selepe le gonne bya nyiki ko le re le gonne bya mara la ntata mola le yo bolelang gore nye di khomo go tla bana tsa chocolate gore botse botse e be le le ka go maila le never nya go ya ka gana mola gape le mpoledisha sekolo lena
8: commissioner ke rile e nya ka gore le sepeletse laite
4: tselete ke ra gana mo
8: a ke re maotlo a wa bona a mabedia
4: eh
8: hele lengwe le ka lebelela kwa
4: eh
8: le bua lengwe la lebelela go thabela
4: eh
8: na etse tsela ya ona e kata ya bukwa
4: bialo lena maila lena gana mowe ke nya gore le rompa ona pa let's ka chaba bana sna ngwana ke to go shisha
8: ke ka fa o kereni e tang go morena le le ba babedi
4: ema ke nya go go shamo bolelwa le na nya go mpotsa gore nna le joy ke ra mahlaku mma go bana baka re thoma go hlangela morena re tekereke le thoriso
8: aga a bona le thoriso o gona le na melebelapa ka nnete le ilotse ba gore modimo ile le bontsha tsela hape modimo o re ke nna tsela le nnete le bophelo
7: ao ba muru
9: tjo muru tjwa
7: le kae ma
9: a hona botata Jesu e se khosi
7: eh
9: ai re ke pine ka tsaya hape le a re tshwele ja muru tjo re re ga tse modimo
7: eh hape go anya ke gore le morate
9: eish
7: gore a go ntho mo re iphelela go ntle le yena modimo lo
9: a bona mara ke a le boga
7: eh
9: re pine fa ta thwa bo se ka Jesu
7: yale gape ke a bona re moshimanyana le yena o ga re uno ta ene ba no ta khafetsa khafetsa
9: a wa moshimanyana na pile o ta kreke
7: eh
9: a wa le papa ri no ri file le ka koloi gore re ta go kreke ka yona
7: o papa go ne fali koloi
9: eh le yena ka mo sota la se
7: ke a magana re ka mora go nyana re tla bona yena a tsena mo gate go rong tsa kreke
9: hallelujah
7: ke le nko go re go botse mo na po tse mo sa ri a bidile
9: o
7: rata wena o sale the favorite e o sale ya na ola gore ge a re re fa nkgedi ka kwante batho ba sokologa
9: eh ga bana wa ntse ba
7: mo ke a go tse
9: a le community ga be ga irikish ga kwa ga nna
7: ya le ngompotse sa ya modimo gore na a sankano kwa mama heme heme ka monte ka nna putha di chapa
9: eh ere ke na gane hai mara ka ka kwa ni
7: eh
9: o swabela ka wena ino ba bana ba mo galadi wa o fela ba eta ka mo ba go nyaka
7: ai mo ga le re sa tshunyega ka yena ka re mo ga le ya o ne mathata a thakana le ona le ke muthusha ka le thape
9: so
7: eh khafetsa khafetsa mo la ke no ta ke mo ratelela boela gae ke le ke re gane go ne taba je di mpitse le re di ka ba ditswele thape le tsebe gore o ne di a bulosi o ta ma seba sebela batho gore ba re senye maina
9: a wa muruti
7: eh
9: ka nkare ka kwa mo ke tata go go botsa
7: gore go ratelang kha
9: ka gore ga ga ni bele gone akaka ka kwa mongwa o lela selo ka wena ka tata go go botsa wena se ka tsunya ga moruti wa ka
10: Grootmane le kae le kae le kae
4: a re bona re le na morore
10: o thata go phala ke bole heta man
4: e ga re le na le masotsa go tsora na
10: awa e shakere la ba non la bona re ke skipisi ka dino nyana tse ding tshinyana ka o lebella lebella dilo tse la re le busi ka tsone mara man le tso ho di maleleng
4: ha ke kona le motho wa go tshwara nako man ha ke kona le motho wa re re set appointment yena ke renye 10 o'clock yena ta fithe mo ka 10:30 e re go re to 10 you must be here
10: ka fela pele commissioner ka maise ka mo mmeriko man re mo meeting ma o tlo shout a ditso ditsela man
4: o tsatsa go re re tjoka ga mona na re nyetse man ba re lebelele re sepela ka magaeng a rena
10: awa man nqanqabe man grootmane le go go di maleleng eh man a re tsene ntabeng
4: a re tsene ntabeng ke ya go re bile ka re to bara senyana go ka go thabela ishana go
10: eh ya man a re ska hoya hoyana gore mane
4: bona ke go leledije mo ke re re be le kopano ke nyoko go tshedi no mo re tselong re metseng tsona ka email
10: ora re le hona ba nong gore mane a seng go bona re ira hala mmola
4: ga pedulo tse ka re ke tsa lena mane ke di khoutse le tse ene nna ke be re ke ka dilo tse tsa re
10: mara le commissioner ya le fitile ya go position ya bo commissioner le palla ke di nomoro nyana tse di simple ya dilo tse a di tshwenye
4: go thoma o sound ga re go ena bana ba le baka ba thoma go mongwe re ba nna re sella se
10: ka se tswe
4: go pele o ntlhalosetse wena o itse ma di challenge tsa ga di akha ya morena ke eng go go kusha botokolo go fete ne no
10: ya ya ya wa itse ke ke le ntse ke lebella lebella mane ke bia le tlhoka moleka mo ke lebella di lotsela di chente tselo re di akai ka mpho ke bona mmane eish a ke gone o tlhaloganya fa ndi huze te hore motho ne ba mo skema or jam because
4: mapele ora hore nye khale se ka mokana mogatsa ka ba ntshatshelete a skemi wa satse
10: ya ka mpho ka ro ba satse because ke lebella mmane di lotse a isitsela tsa o trace ene batho ba ne ba ne ba le bsa gale ena ke batho ba ka reng ba tswa uri ka my one heke lebella motho ene ba nung di utes o ka se di trace
4: o ke go ka le pelo wa ka thoma go kiba ka lebella o nya go mpotsa gore ke moka ke gona tshelata ka ile so
10: ka tshwenye ya mana everything re tlo ke re ya mana grot man and then why tsore ke eng grot
4: ya
10: ntangwe le ngore ke na hana ka yona no ke lo tsedi nyane man
4: ke
10: o bona batho ba since well go bile le ane thanya hore batho ba le santse ba tsamae so batho ba le ke nagana goreng ke batho ba uri kante he ke trace pele
4: ba sempetele tšhaletan
10: ba tsamaile le nyoko mara re ka kgona go ebusa
4: re ka kgona go ebusa ma 1000
10: bjang
11: Radio Turf.
12: We got the information
13: and the entertainment. We also educate. Right here on Radio Turf 103.8 FM, the station that listens to the people.
14: Radio Turf rocks, period.
15: They not like us.